mbono ni bwen kino chanzanya na ande chanzanya mbori kiwacho ni vjinza tunakunda nukafara ya akura haka lakura kumije haka shira umotima kandi mbele kukua.